yakairol tabiri ngasigi yakairol gi sesak pusing mathangshina pena yakairol da yenrembam mera jaumai dei imalai ba pusai thajabi seida sangit malagi sesak pusing ahan balai solisi gi sesakpa thongam kainahan bi debi ani subalai solisi gi sesakpa kongrai larpam dinesh sharma amadi ahum subalai solisi gi sesakpi nongmai them premavati debi sairingba sing mathangsina imalai ba pusai thajabi seida hamom hera chandra

ngai khota ki si tabiri bamarup singbu adom gi marup lorinda yumnam na taram na okcheri khurumzeri ngasi su marup singi damak buduna lakcheri nungai raba elbami sei sing.

0: ima, aina hebele singa mada piro, tenge ba.
1: As, ibi ama nang si chulai ma. Nati, nahanda si lupa sama na tro pura ka satli do bo.
0: As,
1: parikha tau I phel oire. Nang bu na sadu de ikai bai du kain ta leitra bai ba.
0: Hera, parikha wa bu, dao ya ba kanda marai na pas tau zani. Ima, dam sa na iru zaba sa kinga si da ko piro mi. As, noi na ne, salam da da sumai ni hek ngang basi na ne. Ta thok pa da dao ya ba hek da wa le ba. Masine sauning ngatna amda chaloi ko yumda gamta lai jaroi
1: mangye dana nang angang yam oiri ko atu kum bo wakhan khan ba huna de ne nang na wa ba de imana yaw go da ba na te ko gyan ta ba tamu ko ima gi bi ma
0: amda hai bira ganu ai kem ta khang de
1: simai bi ma isa nu pi ama kak yaw bo si hek mangi da ko se se se se se lupa sa nga se puro nga na lau
0: sima chawa du na bu kai do do no Ama palo ba.
2: Hai ma,

0: Baba, baba wa ga na chak tu ayu ni thong ge.
1: Eh, wa de da. Mi ya ni ka ki chak thong bo bo, kung kha yo pha lo da shi bo. Cho cho cho. Nang na thong ab di I pa na thong ba nga che.
0: Hoi,
1: ma wa la ni. Baba ha wa thong ge. Nang ni lai tum pa jo ro chalo.
0: Hoi ba, hoi ba. Eh, ba. Ma shi mi si I ma khoi da kra pi ki si ro.
1: He ra. Ma khoi dia shi go ma cha man na le tho po ni pi de gom chi hai na lo nga pi ba hung le de
0: hoi ba ba du de ai ka de lai to ru ge
1: o cho cho cho cho I pa thong ge ha u thong ge cha lo
2: khoi ba shi ka ya phat ri no ba a shi bu khar ko pi ra ki hai de wan ma shi mi phat ta ne mi pi ja ning da ba he ra moi na he lan ba ya ba na te I ma in sang che ma ke ai khoi ge sung ngo u ge dam ni
3: I ma ya ba hung na de da thao su yau de na ka mai ngo du no
2: hai apang bi Uyan do sagat la ledana maroi mapang do thok habchan badane makhondo hong na thu alaga loire maraina ha bo manjan
3: madui manam do di hau nam nam ni ima hel thu
2: hey dab khara su yau de ya po na ti ne
3: nungai re paisa jon da pai de na tongan jari ne dana ima tongan matam ten sin na ba tau si tat pa na kha oi ba ya roi ko
2: ise matam khara dang gien khi si kai dau gya pulla ji Pulaji and Hirakadam, Poly Pengba, Zai Sing Tongju, Moiny and Talimi.
3: Loire, I queen a pungamasang with Tabakto, Baba Damzana, Punkaido, Tokido.
2: Ishe, Madu, Madam Karegi, one in there. Makoin and Lupi, I
4: queen the son of the Targa, Lacomala, Polish, Harmalanga. No, I did.
3: Oh, Aduna Budamza, Yumpalu Yadina, Babana Nupi and Makoriado. Eh, Ima, Babai Pola, eh?
2: Ha. Ish. Masapa kang le sabi para bukan si debo rington kakasi eh migi masanung sibio kakay na kaya dano ni siya
3: ima kari kari waisan na yun tasi tasi
1: ay wa chak chak liye

0: Si tu kan eh. Awan po kita magta di ay yung di pahala roi nasa warubin.
1: Hmm, madoy si chumi. Ano mo?
0: Mapahantong iposak din eh baba.
1: Ah.
0: Siyem ding mamaw na siyem ay.
1: Ah.
0: Lupa lang marim mga makay. Un yan ang labada. Hayang imong doon na santi later ba di. Buna makarim mo ano doba.
1: Hoy di eh isya na hari si chumi ne. Ano mo? Ipana kaliban lupi macha si di. Imong mahi lang ka daba, kana chana ba, tokan ka daba di maande, na koy, nama koy, na chingu ba di, nati hayo.
0: Oy, baba. Adu, adu hayang baba, isal sinay yung pala, ni kalasin ko. Karino ni maane, migi yung duda, taudo rishi ba. Lari kaira metit pil ni, taba kaira manama ta hayti. Chak pao bo ne baba, nata isana thong ba hayti. Adu nati hayang migi imong duda, kana ba say na ba, soy nang toa da ba. Mama ito ni baba, kaina ba pao, tolo yan nga liti.
2: Mai pima, nupina metric pel oi babu wow in hek tauradana.
1: Oh,
2: dau yabakan the marai in hek pastok jani.
1: Oh, pazini.
2: Tabo in kang haira, hayeng mayum palakanda. Marai na tau de yada than I don't tau radabdubo. Pimi lagi masana bo shoi bohuna bro.
0: Yeah,
3: baba, damsa, sakta eh. Saksaro rase.
1: Masi di isato bigi saksi yam tuna loi kreda. La, saringa de chato noro chido. La, charo chido.
0: Hoi, baba.
3: Ima, hai ma di kamai tau tu no. Hau bani da, saro hairo.
2: Bema, ai no wakan mi pam zatar banu misida. Kari gi no min hoi ni insang a hau bu tuongi de bo. Hey, makoi mamang da saba di phajatre ba khangabra ko na sara gi imangi saruk do lo na khamu ko lo na
3: hoi mai
2: hey kauni ko kauni
3: ai changu hige
2: chang
3: baba how bro ai su khage di phong ba hera bani da
1: sao re isa gi jang ja how re ma tu su yau di ni ai gi te ko ja maru ma ta
0: hoi mai Ai, dry boy, Baba Zua.
1: Ai, ma.
0: Matung, as matung di out the bar.
1: I don't need
0: it. I wonder if Walu, my yin, I am.
3: Damja, Tom Yang, Madame Matung, Caradillo, agree.
1: Mamagi, Machanina, Mamaga, tap your money, that's. Ai, be a ma. Lang, Nang, Noiroco. Lang, Noiro, hey. Say, Baba, the Hogalamage. Go. Ado. Hi, Marco. No, Nama, do dear. Kuan luar nak cari ni, hai bro. Noi nama tu cakap di pamjang keram ni jadi apa?
0: Aisy tu okay. Hore. Ising nama hore.
3: Bapa aga damsa kan tuh kering esida. Ima do, amuk tak kau biru kiki. Ima, bapa aga damsa kan tuh kering. Sarur sila o.
2: Hai, kan nangang anu ni, moy tani ni. Bima, si, tuh ngasih. Mi ukini ngasih lu.
3: Hai, ngasih ni.
2: Angang na terbani na ikai ni sa injang do si hap toro o
3: si ima si matungak tani si sa silo ba sa silo
2: ah hey kanan ngang ganoy mi na koy na papu pata do sangga kani hay ba
3: ima si matung ni sa utra do si su matung ni matung
2: tamo ima sa ida na yot ke hey
1: Hai, kayu ni hai.
3: Ayah.
1: Lupi ni dia hai lagi. Siapa si dia?

0: sting mayam yauri the khoi sing sing sting se aseng bade koi evolutionary term de yenga ge di amom sing na marum kok na bo ovipositor hadna moigi structure ma yawi ovipositor hairi ba sigi magi adaptation ni haibatare masida makogi amarum kok na na bagi sagi magi structure sida koi mahu si yaro sting hairi sine thindana haksang manung da perforate the holy basi aduga sting sina pura iba hudu na koi na venom hai venom si tin sigi haksang manung da ki tholapa secretion na mani koi na enzyme insulin na koi hormone thorpa da una magi so venom organ yawi hairi ba venom organ sina sting sigi through the atopa ziba amata theluga doine sting ka adiki mahu ke khena ba haiba bo mahu si stings tuna puthora ka doine atopa amata thinba matam da inject au ga doise tuna hu dune ba atu ga inject au nana bi khulai sina sting thai ba tare
1: adu ko jana huji tapi ba da masa sing a thok chana ba haiba tare mahaki yekna ba haiba di akai ba piri ba magi mahum sari ba natra ga magi life am si thugai ba habitat thugai ri ba du ma mayam sing sing a thok chana ba oir ba khoi gi magi mahu se masi masa da kana ba di lai bra du ga khai ri ba khoi gi mahu shi gi magi kana fam mioi ba da kari ke kana ba pi ba yai hai ba do madu lai ra ga di ozana sugai nam tang thambi
0: fani oza ta sing nam mak su khoi sing na mahu amadi magi mamut palam li ba si atop ama thin gai ru ra ge natra ga tana tana da na atop sing ba disturb taw na ba evolve tor khe ba di nate masi ma khoi de sakta ri ba ma khoi gi predator sing si de gi ngak thok na ba adi gi magi saman leng ma na ba atop khoi jat sing ga ma khoi na sa ga da ru ba natra ga lai ga da ru ba pham do munarak pa matam da masagi ngak thok sa na ba hai ba tare masi safety device amane yamna important ba defense armor ama suni hai ba tare ta sing na ma khoi na magi mahu se yau dra ga su khoi ama ma than te hing ba soi da na ngam ga ni ba adu bo mahu si yau ram ba na ma na atop pa magi yang thina ba sing da ngak thok sa ba loina loina na yamna interesting oi ba khoi ki example khara da khoi ki haing khoi si na ta ba una khoi ga na webs kana lady se ama khak lai masigi mamming se koi jewel beetles hai ka su khang nei hai ba jewel beetles se mapi phar ga mahum de thorok ka doine thorok pa ka kana gu mam te gi tam ba yau dana ma na cockroach se koi gi kharum bi se koi ti thira ga kharum bi ge mangak sam se da ma gi mahu ji kapsal le kapsal laga ma na kharum bi se sihan ba gi mahuta pangda laga kharum bi se sing ga ma gi mahum se pura ka doine pura ga ngasai gi paralyze oi ba si di si dri ba hinduna le ba kharum bi se gi mathak tam bim su koksal le ada ma na kolak pa de gi olak pa tilkhak sing do na kharum bi se majin ja oi na hai bi gi arth di tin sing se na specially koi gi hymenopterans hymenopterans hai ri ba ganglup se de yau dori se kakseng ada gi haying khoi una khoi de hornets na ching bu ko hai ri ba chik pa ngam ba mahu pan ba til sing se yau gu doi ne to phu se masa hing jena ba ma gi masa sing do phajana yok na na ba ada mai taw da na evolve taw ro khe ba ne ada hoji hoji hai ne bam kok su lai sting to death yet safe from dying ai na hai ba di poi makhal kharna mi yama na tra ga jiwa ma da ma na chik pa ma na thin ba matam da ma gi sting se buff wire dong taw da na koi dozen dong taw ba thin jen gharani manung da adu ka satok pon he ya da ba adu ga hai ba thin jen gri ba sting se da hu su su yau de ni ko an hu se su adum lep da na kapsan mangam na ba pressure ama darga roi pressure se muscle attach taw ri ba sting sing se da attach taw ri ba muscle sing na oi ba ang sa gi mamut se ato pa ji ba ma da thin jen gra ma tung da sa gi muscle du na pam taw ga khoi gi mahu gi anaw se sum jing jing law ji hang lan ba sa gi ma na kapsan gra ma tung da thin jen gra ma tung da khoi se na chik guri ba ji ba du da gi masa je pai thok gi gen tong matam da masa gi hakjang intestine portion khara ne sting du ne gi ma gi venom du ga lai ho da na akon ba de masa ji ma pung pha de ma si du ne adu nga si mi we ba na sum thik lak pa da gi folk medicine ka yam ne ru ba da gi khang lak pa wa phum ma di hai ri ba khoi sing se gi mahu se ai khoi gi hak sel da hak sang de am de beneficial oi ha ba se khang rak pa adu na nang na thin ba ma tam da di nang si je re adu bo mahu du na ai khoi de di kan ha le ai khoi si ga da ba di kal le na khoi gi statement am khak am toi na pi ne
1: za du ga za na su tak pi ri hai ri ba ma sa ngak tok chana ba oi ri ba ma gi khoi gi mahu shi na su ma sa ngak tok chaba khak ta na ta na kan ra ba hiram kya da su sina ba ya ga ni ha bi gi o ja na chora ka ma di tak pi ri adu hai ri ba khoi gi mahu shi da ya ri ba tongan tongan ba khoi chemical sing hai ba ta re masi kari kari no masi karmain to udan mai matho si to udrim no ja
0: chumi ma sa ngak thuk chanana ba khoi de yauri ba ma gi mahu se si chemical ye khoi na sum bi nga ga di around khoi na khang tok la ba chemical yang khai gum ba lai re as mai khoi khang hai sing tak tu na khoi loina ma khang min re ayam ba na di masi protein ni hai chemical oil de nga sa gi be benum sing se protein ni hai ri ba protein na nam

hiyagashwani invalui danglu program na aring senior damli pung phanga minathangma dik dai nang soda aju dangkhong ran ye medium wave meter shak tumhang thru kilohertz sha che thangche de khanili aju dangkhong ran ye hopokle itumna bung thru mit makuk dai nang da naramsa itumna ju bau khangnam sampang rang lakha krela sa da horiyola ga shung kleng sot na bing wina Hon Honda Gzinga Gumgaji Lahi Nanarum, sir.

0: muy tazo.
1: Hau.
0: Ibien mela ise ubira bro.
1: Ha, bien mela eba.
0: Au.
1: Ako, ako. Wari chana batalo si.
0: Oi.
1: Lau.
0: Lau, lau. Baba dubu, tom li bazala. Makol gam tata di ni. Eh, tong si lon di ni. Baba. Baba. Ay la e.
1: Nang la abra ibien ma.
0: Au, baba.
1: Ipa di tum taru radina. Sa la kwa gam ta kang hong di.
0: Tum dina lay daw saru mapan na tuwa ga asang aman yeng dina lay bayadro.
1: Mapal na pam dina lay budo. Pang am dina nahi. Pamung si na. Ipagi maruk hai budo huwai rabra karino kanda.
0: Kara pagat lang madra hai raga hina son tara mi ba si.
1: Sole nahi. Ipa. Sole. Ipa. Ya muware.
0: Son bayadji baba. Waba ga yadji ko. Baba lay bagini. Kasina sa ana chaw thung sari bachi
1: chalam dai gi wari nang su na thau chi lagadi pa ge na ta la anu da na pi ma sa
0: i ai la tra ba di pa ba gi seba kana na tau gi tau ri ba ta chau khoi ina ma khoi na ta han ji hai ba su pa ba na su ya ya kau ba lai ti
1: chi yo gi di i pa ka ri su khan re
0: da ba
1: ba khoi na seba ta go da ba gi saru i pa wa ne sa na si ja kra
0: pa ba Kalau bagi si doi no, ngarang tabu tiang bandana lag tak bani. Si dah jadi pa bagi si batau tu nak tak mulai nak tabani pa ba.
1: Ay, ngarang, nang bulak tak berane.
0: Pa ba dah lak oi na hai ramidu di.
1: Oh, oh, hehehe.
0: Hei ma,

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay ko rin eh. Nang ado kaya na lai do kay sa kaya no.
1: Ay gito ka na mahangwa do. At advertisement ang tahap kaya na ang hunda ta na ginala ini.
0: Eh, yan pa'y kaya no to dia. Kari-kari no ba nang gito ka na pangi ka Harris na.
1: Ay gito variety store ni. Wholesale su, ado retail su dumiyaw rin da.
0: Oo, ado wala din na. All India rin do impal da. Kok chalu ya dro nang bo.
1: Oo, ado milo ina magta yahon babungam do ribro do ba.
0: Kari-kari ngamoy do ino hai. Singkong singa da na ta na. Ahal na ha. May kong tig na tanga riba sangay channel haiba amaga na kangla channel haiba amaga ani lay riba ni ko hujik tiya
1: o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kaino nang bo
0: lupa samri sangma da gi hono ga na so is maya mam su le mi doli
1: o adu ai tar ga di khwai di ki phaba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di ki phaba
1: umna makutaram nok chari akashvani imphal gi commercial section da lengshin bidau adom ki paujel mioi lakha kayada yohan jage.

0: Ima, lais na. Kahit sa luin nunang bo.
1: Ima, tonganda, tamo sa lakpriyeng mo ba ni?
0: Bima, nanggi tamo sa do. Yung sida amu anak lakani haiba ima tajat.
1: Lakani kaisu? Ngarang da ingon da lakani hairami ni. Tamo sa di oida ba ngang da ba ni ima?
0: Mana yung sida sangak ki hairadi. Ngarang nang butilak pa matam duda sangak pa yay na. Ma yum sida sangar oi haiduna sangak traba.
1: Ngarang di tengi haiduna sangak da bagiwani. Nasya yung lakani hairami ni ima?
0: Parese, parese. Lakpula eh, lakpulaktre. Ngay ko, nang bu nui babagi sa pirama bo.
1: Ngasay na pirama ba ni ima? Ima, aku kita musa se, mabuk yam na pate.
0: Se, tuh ini waru rano, mage su aning bama lay dina tau riba ni. Ima.
1: Ima.
0: Ha.
1: Ima, aku kita musa lay ima. Tamuza, nang mabuk yam na pate. Aduk tena lay itu kari gino. Nang ngai benda, aje yang wai kang bra. Tamuza, caksa kasi ko.
2: Hei, yadi yadi. Ngasih di, thabok yang mana lehori?
1: Kui roye kaisu, aitu na thonga keba.
2: No macar ge, ngasih di, migi shem gudaba gari mayam mana lehori ye.
0: Sangwa sangwa, nabungi sa, how bama lulu susak.
1: Tamu sa, aisa lulu kige, nang imaga warisha naramu kwa.
2: Hoi hoi.
0: Imagi hera.
2: Ma.
0: Nang. Ima buat awi hai ba, ima kang. Asuk kui bese, mama amana, masa magi ma pamda, hai pam tok taba, li pam tok taba wari ni hai duna. Isagi ma pamda li taba.
2: Ma,
0: ima ya wana hurai, nganna ima kai naki, bawa nenupi emati rak duna. Ima atun bigi miot minaygi makada saurai. Ima na aibu tina tau bata. Baba na nong mata wahi amat tahai bangam kide. Iha ising mapung panat tamba pang kide. Ima gihera.
2: Ma.
0: Nang bukpok pa baba na gari driver oina lag padagi. Ay, magi matung ilaki. Ay, ibu pokpa babana. Ay, ibu intok.
2: Ma.
0: Noong mata, ay, ibu masani.

gibi ma hayengi ma na nonga khaba kan na kana di ma ko hugni le hurui ma selage ko asumna mama masana kamin ringa sida ko buning thau changi pa gi langlel ipadi lai da buning thau ni nei sa du ni ngai pin ngai kari sulai te lai sabi tara nang ungi koi pa na machine ne isagi amot pa phi suhal lu ising ma sing holal lu koi bema pai bu ngo namom lai sabi pujaro mo woi phong de tokani ya mo mo hari bas ya lai sabi de ki mo woi de ni bema simmi pai bu ngo lai sabi na mo won bas ya matau karam na on ge bada ai se sahi yam e ithanda mo won tho ge de na on ba ya bra ya roi pai bu madu de ki asat awong kangu sina ibe ma namanab namanabi puna makti loina mawoina khre nangsu mawoi ro ko na bor piraga mawon ba ya bar ya dei pai bungo ipai bu ngo lai sabin